motote na ya motote na ya esuka besuka na besuka besuka na besuka.

yabona bena nongebe abo bathu beba blubu afeto je atu baba mbuponi apo ndato lambo muta naongeto lambo ke inyamwe ngenya komya wasi